0: zu dir. Bist du dir kakamino, sapa, jora, chapa, kumiala, minuto. Sapa, ketika nyupir surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Ini dia stereo.
0: Lagu ngau kami.

Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Araw pa kita to prindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.